pala ng biya maya niya. Disdiya ka nga gabla ng biya tiyatay ngulo po pinto. Kanap ikot ng biya na ngira panatay ekademi, endur taga status ekonomi, patut diberi awa nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar uka seminat bekaul ngau mulih ke penyulut ekademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengalaman dia, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau ekses negara miak serta pengalaman ti betul.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. Nuyo na miya kabak ako. Kisrapak mo ako. Kisamamit mo ako. Kisula bak ako.